Mani, Bayoka Kaga Francais, Mambua, Esmaza Mayeli. Gaisi na mwana mutu na lipoma zolo kutamatiti na balabala. Me yoka Francais, yoka Anglais na mwono. Soka zui jurnal, azotanga, yoka mwa.

ungise na tiposo ataliwa na tinzoto hata soma zima roba ekosene maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima huyu bakanga nguya na ilifelo suko tene mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano telemi okoleka soko moni lokola moya kolekeza te ntima kaka ukukuma soki bebi tumba ya pomo ina wewe ile kimoto fungula ikuke ya kimya ifanda na kiti ya ilikia okolonga hallelujah.

na wogo bani ga. Iti kola na wogo bani ma wogo. Iti kola na wogo bani ma wogo. Na wogo na de wudwa na.